0: Yara poru ya bungwe nton nabi Ote gamete dero Imi umich kikupuluwa
1: Pingo ma ana miru ni Umira bit won combat yoli parliamentary group Yara ana nano ni Jimmy neo no keri war ma be Ento bu ma tutut uno dongo ma duong Uwe ko cha mo kene Anywa bena ki nywaru waba Bu ma no dong
0: Radio ma megi Duan ma pigi
2: Bili yarene minister of internal affairs ye uyuhu Nga ma wang wan waru It was a restrict Chene me yini chwaru bot jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñomé ko ñogi mi yaa waxo ñomé ko ñogi mi geeru bat how many geeru a day guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni ubiiru chaalu a duki pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik ci ma mu kër gi jamu wa jama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: Yera boru wia bungwe ntona bitch. Speak fama.
3: Ikum lo kwa contract make mare choki. Monti ki pasen ma dit manu miyere ki meide gundong pasen me contract choki. Ea pege meine ki. So a miyere jim muke nini. A makber ki tilu waka. A wimu ki waini. Administration kone ngaye. Eko ti administration no ngaye nini. Nga tu doro ote. Kukarwa wako wye be pome di bale biyo kwa ni pome gamento no ni wye rwate me tela. Ik ngaye.
0: Weho bedi piyera boru wia bungwe ntona bitch. Speak fama. Pun mapigik. Ah, wa ai kama bu.

0: love I have, and you are the one I love. Radio sini bahasa Jawa dong kau bunyi na.
1: Dah ada pi Jawa.
0: Jawa dong, ada di mana aja.
1: Oh jangan. Tak
0: ada pun, tak ada.
1: Aiyah lah mau pergi apa ya? Okay. Hmm. Mana beru Morris ki ya? Yue wachi kuala kuala. Ani Jawa dong peti aiyah ye tutual. Hmm. Laku mau pakai eno lawin radio. Yingire dong podire ti gale ana wachini chawa ye dong peye yiwa eno menene wane joke nene chaki bipa ko aliza te onama dong ti biza pelare bize mo pe tin kanba bize mo pe kantin pe bwala ko imano

ma pou yon nou nga kidou. Ifi wè nga. Mancha wame speak spots. Wakili lo kumtu wakia ni ma pat pat. Ma e pa jokany. Uvu globo Uganda ma pat pat. Ka chet ki ulaya. Mancha wame speak spots. Kip yara boru ya bumwen taon ni a beach. Speak farmer. Duwana pe geek.

0: chogero chao tuo del ko mapatpat ikumu piano kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mo wi chogero kichavun chogero kitindo nge boch matiano kimadon tok nge duka weng mendo boman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kom
1: One year's big farmer.